0: kagagang nyo ku. Pinang katampuan nyo. Bisiko, rundiangan kita sudahi.
1: Udah tua nang ku ma. Kumbang dak sa ikuran ku. Bungoy dak sa tangkai ro. Indah anak kemenakan nang ku. Sajo nang jantan dati ni aku ro. Kini ko, anak kemenakan nang mo. Ambil mo ulang lai.
0: Asilakan nang ku.
1: Alay nang datang. Tinggallah tempat ku lai. Ndak bisa.